0: thakame yo hana ati
1: ndigo ithago ithetie wendo no ndi umenyereire
0: taru ngurie ri urega gutufurashi niki
1: ni besa ciagaga
0: tri ngurie ati no atigire muthuri
1: eh muthuri wakwa ndigi mutika
0: eta gote
2: Johnny
0: ah rekereria metheko enawe kuda kuhura thakari ni kuga ati
1: ndirago ni kugathithie kameme kai ka muiki
0: ira nduka undu kamwe tu kegie kameme kayo kamo iki
1: tayo kamo iki ne kega muno tonikani na ge mudo stress ile na ma stress
0: make
1: mamo tulire
0: aya neguo
1: eni
3: kameme kayo kamo iki moshi wa ikeno